Assalamu alaikum mai sauraro, sunana Haji Abliki su ni Yorubawa ne na zo daga kasa Ekiti. Kamar inda kuka sani na gaya muku, na taba aikin nurse kafin zan koma wannan aikin maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma. Lamba waya ta 08081516 ko 08036 2010 70. A wayoyin da za a yi a same ni kenan. Na gaya muku shago na yanzu ina Airport Road Salakan Titi AA Rano Junction na Sarkin Yaki. A wurin ne za ki gani shago Haji Ablikisu yanzu insha Allah. To abunde na kawo muku, ina gaya muku kullu mece wanda sai sun sunguna akan ruwan zafi kafin su ji dadi jikinsu. Kun san iri wannan ba dadi, kina jin kaikai ko abubuwa a jikinki wanda ba ki ji dadi shi ba. A zo shago Haji Ablikisu ko a kira ni a 08081516 mace wanda kuma kin gani wannan ciwon sanyi ya daide a jiki mace, na gaya muku yana jawo abubuwa da yawa wanda zaki gani zaki je ki yi scan a asibiti sai a ce baki mahaifa ya toshe ko kuma abubuwa da yawa haka zai sa mace bi zai samu ko bayan da kai da mai gida kun yi wasa sai ki gani abun zai dawo kuma ba dadi. A zo a samu Haji Ablikisu zaki gani abubuwa a jiki wanda baki a so. Mama yana fita da nunu ba jigo kike ba cewa kina da ciki. Haji Ablikisu yana nan a nan Airport Road number 50 Salakan Titi gida mai AA Rano. Ko kuma iri wannan in ya daide a jikin namiji shi ma wannan ciwon sanyi ya daide a jikin namiji kuma sai ki gani namiji din zai samu rauni ko a wajen iyali zai samu rauni. A kira ni a zo a same ni a shago insha Allah za a bada magani. Kuma ka gani iri wannan sai ki gani namiji zai aure 1 2 3 4 duka ba samu haihuwa ba. Musa Allah ne yake badewa ba Haji Ablikisu ba. Shi sa kullu ina ce la haula wala quwata saboda ba ni da wani karfi a bayan Allah shine mai bada komi da komi. Iri wannan ka gani iri wannan mata in ta birka ta je ta aura a waje za ta haihu, amma a wajen ka baya haihu to ka sani ke ne kana da masala a wajen mani naka. A zo a sami Haji Ablikisu insha Allah duka wannan za a samu mafita in Allah ya yarda. Kai wanda baki a yi a cin abun zami baki a yi a cin abun barkono a zo waje Haji Ablikisu kana wanka kullum kana goge baki kullum, amma duk da haka in ka je waje mutane sai kana magana sai dai su dinga kala wani waje saboda warin da suna jiri wannan ba dadi. A zo a same ni a nan Airport Road ko a kira ni a 08083 6070 za a same ni a duk wannan waya.

glass. I mean, koko masa kigeni mutani wonde dasi suna tepia takalmi maze echire aka fansu basi seni seni baso bude senyin keshi e akwai magunguna iri wannan in Allah ya yarda kuma gashi zamu samu zamu shiga lokacin ruwa kenan wonde ko ina zai yi senyi sai kigen mutani su dinga tari tari din kin san kala kala ne azo insha Allah akwai magani ina masu basir kowani iri ne azo insha Allah ko masu shan ruwa da yawa wonde kullun sai sun sha ruwa suna jin kishin ruwa kullun iri wannan ba za su iya hawo bene ba mun za su yi fisari ma sai su dinga fisari kaman so 10 kaman so 20 kafe gari ya waye duka wannan insha Allah mun sun zo waje haji abliki su za su samu magani insha Allah azo a same ni komai damuwan ku tunda kuna da lamba waya na ku kira ni inda abun da bana yi ne zan giya muku gaskiya bana yi saboda shi sa ina ce kaman inda nike giya muku kullun a daidai ana yi shede gaskiya.

0: wannan lokacin Malam Abdulhadi Kofar Nasarawa ya kasance a cikin ɗakin namu na yaɗa shirye-shirye kamar yadda saba a kowane mako. Malam, muna maka barka da shigowa daidai wannan lokacin.
1: To, barkan mu da yamma, Malama Fatima.
0: To, ka ji maudu'in da muka ce za mu taɓo masu sauraro, duk da cewa yau shirin ya zo a karaci.
1: Wallahi, yau dai mun shiga lokutan su.
0: To, masu sauraro sai su yi haƙuri, su karɓa da haƙuri. Na'am, to Malam, ka ji yadda ya kamata a ce mun duba akan yanayi na damuna dangane da tushen magudanar ruwa, gyaran hanya, ga yawaitar sauro.
1: To, jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda mai gabatarwa ta gabatar da maudu'in da za a tattauna a kai, duba da lokacin ya riga ya yi mana karanci, to amma a gurguje za mu yi kokari mu taɓa abubuwan da suke muhimmai dangane da wannan matsala da kan faru kusan in ce dukkanin shekara. Kamar a irin abubuwan da suke faruwa dangane da abin da ya danganci damuna, kowa ya riga ya san ita damuna lokacin da ta zo, to zaka ga ruwa kan yi wa kansa hanyoyi waɗanda baya bi. Idan damuna ta zo in aka yi mai karfi, zaka ga ya buɗe wata hanyar ya shigo, ko da baya bi ta nan, musamman an tare masa wata hanyar, to shi dole zai nema wa kansa
0: dama ka aka shishirwa fa da kansa yake nema wa kansa fita.
1: To, sannan kuma abu na biyu, akwai guraren da zaka ga magudanar ruwan ne sakaci da rishin sanin ciwon kai na wasu daga cikin al'ummai da kambari a rika zuba shara a cikin magudanar ruwan a jahilcin su waɗanda ke aikata wannan mummunar ta'ada, suna ganin wai idan ruwa ya zo sai ya tafi da wannan shara, wanda kuma idan ruwan ya zo ya tafi da ita, yana da karfin da zai tafi da ita, amma zai iya kaita wani guri kuma da zai zo ya cunkushe shi kuma ruwan, sai dai ya dawo baya ya nema wa kansa wata hanyar idan can ya cushe ko ya masa kadan wajen mutuwa.
0: Kai kenan al'ummar wajen suna cikin matsala da hadari.
1: Wanda daga ƙarshe wannan abubuwan su ne suke kawo ambaliyar ruwa, gurare kiga gidaje ruwa ya shiga, ruwan baya tafiya, da abubuwa da dama waɗanda suke marasa daɗi, wanda kuma dukkanin waɗannan abubuwan su ne suke haifar da masifin da ke faɗawa mutane, waɗanda wani zaki ga cewa idan tsautsayin ya zo mai karfi sai kiga gidansa ma ya ruguje, wani kuma zaki ga sokawo ya ce ta fashi, wani kuma zaki ga cewa gabaki ɗaya hanyoyin da ake bi da motoci ruwa ya yi wa kansa hanya, ya zaizaye hanyar yadda motocin ba za su iya bi ba, wanda waɗannan abubuwan dukkanin su laifuka ne da al'umma kan kirkire su, kuma su zame musu masifa, kuma daga ƙarshe sai a dora hannu aka ana kiran gwamnati.
0: Ba kana ganin cewa gwamnati ce ba ta shigo ta gyara musu ba, al'umma su ya kamata su gyara da kansu?
1: Gwamnati ba za ta shigo ta yi wannan gyaran ba. Lokacin da gwamnati, ni akwai unguwar da naje ba a yi sati ɗaya ba, suna da magudanar ruwa babba, wadda magudanar ruwan nan tafi kafa 10 fadinta, kuma gwamnati ta gina ta da dutse, an yi mata komai, amma masu gyaran mota su kawo tsofaffin soso na kujeru su zuba, a ɗauko shimfiɗin ƙasan mota a zo a zuba, a ɗauko shara a zo a zuba, a daga can gaban kwatar
0: kuma wannan
1: magudanar ruwa ce babba,
0: aka mai ita su na ajiya,
1: a can a gaba ma akwai inda na gani shi kuma dalar shara ce ga ta nan an zuba ta a cikin magudanar ruwar, wanda ruwan ne yake in ya taho da ƙarfi yake janta har yawa kansa hanya, kuma a zaman su mutanen unguwar da manyansu da yaransu da mazansu da matansu, saboda rashin tunani kuma haka ake sake zuba sharar, ruwan ya sake bai ta tafi da ita. Na yi imani da Allah kafin damuna ta wuce wannan tarin sharar ruwan sai ya tafi da ita. To, a haukansu da tunaninsu da rashin ilimi irin nasu da rashin sanin ciwon kai, ina wannan sharar take tafiya? Idan misali ku da kuke da rashin tunani da jahilcin rayuwa da ba ku san ma meye muhalli ba, idan akwai irin ku a can gaba kuma inda kwatar take, su ma suka tara ya taho gurin ku, ku kuma ya za ku yi? Wanda mutane ya kamata su sani suna cutar da ƴan uwansu ne da suke rayuwa a irin waɗannan gurare. Lokacin da kuka tara shara da zumar ruwa in ya zo ya tafi da ita, to in ya tafi da ita fa wasu al'umma zai je ya kaiwa. Sannan idan kai ma aka samu mara tunani irin ka a baya, shi ma ya taro sharar, in ta zo gurinka ta tsaya, kai kuma ya za ka yi? Wanda wayannan abubuwa ne wanda mutane suke yin su na ba daidai ba, kuma kullum mun sha magana, hatta irin manyan filazojin nan da ake gina a bakin titi, na sha faɗa yana da kyau hukumar da take kula da muhalli, Ministry of Environment kenan, da kuma su ma'aikatar da suke kula da tsara birane Kanibda, ya kamata su zo su saka wani haraji da wata doka, duk mutumin da ya gina plaza a bakin titi an sauke mai dutse ya shiga drainage, an sauke mai yashi ya shiga drainage, an kama ƙasar ciko ta shiga drainage, amma hukumomin nan duka suna kallon su za su gama su fente plazojin su kawai su bada haya babu wanda yazo yace sai kun kwakule daga nan zuwa nan inda kayan aikin ku suka shiga kun kwashi yana da kyau mahukunta su kalli waɗannan abubuwan da idan basira waɗannan hukumomin na Ministry of Environment da su wannan ma'aikata ta Kanubu da ya kamata a ce ba wai kawai zane ai stop kawai ya kamata ku yi ba ko kuma environment ba kawai wai ai an zo an yi soka wai kun turo jami'an ku ya kamata ku zo ku yi ba a'a shi wannan da yazo ya gina plaza akan titi ya sauke dutse ya sauke yashi ya sauke kasa kuma duk sun shiga cikin drainage din nan sun yi blocking amma wani mataki ake dauka waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin ayyukan ku muhimmai da ya kamata ku yi domin ku saukakawa jahar kashe kuɗi ma wajen kokarin gyaran magudanan ruwan an zo an gina drainage din da yaro in ya shiga in ya miƙe hannunsa ba za a ganshi ba amma wasu sun gino plazoji daga wani waje sun cika su da dutsina da yashi da komai yazo ya cike ta kuma daga karshe ramin da aka yi wa ruwa daga kan kulta ya shiga drainage din kuma shi ya zama ramin da ruwan zai rika fitowa yana hawa kulta kultar sai ta rika mutuwa yana da kyau hukumar Karma da take kula da gyare-gyaren titina wanda suka zama kananin gyare-gyare ne yana da kyau a ce sun zo sun kalli irin waɗannan abubuwan sun gyara su sun ga me ya kamata a yi wanda ya kamata a ce idan suka duba wane ya gama ginin sa eh to a building permit da Kanubu da za ta bashi a karkashin wannan ta sa wata sidara wanda za a ce to immediately after gina wannan gurin da kake yi yana da kyau a ce idan ka gama ba za ka bude ba ba za ka bada haya ba ba za ka yi komai ba sai ka dauko ma'aikata sun zo an kwakule wannan drainage din da yake setting plazar ka an kwashe wannan kasa da dutsen da ka sauke sakamakon aikin ka ya cika wannan kwatar gwamnati ba ta yin wannan abubuwan amma abinda zai baka mamaki lokutan da aka yanka guri komai lungunsa zaka ga an je an saka stop kuma da waccan sunan waccan ma'aikatar duk lungu zaka ji an ce an je an yi kaza Ministry of Environment ne suka zo suka ce kaza saboda haka waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a ce mutane su dauki mataki su kawo abubuwan da ya kamata a ce an gyara waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su kawo su ga cewa waɗannan abubuwan da ake yi ba daidai bane dukkanin su yana da kyau mutane su kalli abubuwan da za su faru a gaba su je su yi daukar mataki wanda yake na tsanaki menene tsanaki wane ne mai guri kaza eh shi yake gini eh to mu anan unguwar muke kuma gidajen mu suna unguwar nan kuma idan ba damuna bace yanzu akwai yanayi na damuna wanda dole mun san sai yazo ka gama ginin plazar ka eh to dokar mu idan ka zo ka gama zaka kwakule wannan slab din da suke gaban inda kai aiki da yashin da ka sauke da dutsen da ka sauke da kasar da ka sauke ta ciko duka sun shiga cikin kwatan nan zaka biya kudi a yashe su
0: to
1: wannan shine kaida wannan shine mu abinda muka tsara a unguwar mu ba da fada ba ba da tashin hankali ba a matsayin ku na hukuma ko wani abu a idan ma za ku yi wannan committee ku je ku samu ofishin yan sanda mafi kusa da ku ku kai reporting dagacin ku da mai unguwar ku kowa ku je da hakimi da komai ku je ku yi takarda ku rubuta ga ku wannan shine sanin kai wannan shine ilimi wannan shine kuma sanin ciwon kai amma da dama abubuwan da suke faruwa wanda zaki ga cewar sai ambaliya ta zo ta rusa gidaje kuma mutane sai su shigo radio suna ta kuka gwamnati tana an zo an yi kaza an yi kaza
0: ai gwamnati
1: bata gina ma gida ba kuma da gwamnati ta gina maka gida in misali ma ta gina maka gida ai ta yi maka magudanar ruwa to kuma shikenan kula da magudanar ruwan ma an ma ciki kuma sai an ma goyo bayan kai gidanka kai ka san yadda kai gidan nan kai ka san yadda kai komai to shikenan sharakka ce baka san yadda zaka yi da ita ba wato yau din nan da safe garin Allah da ya waye ji an yi ruwa ina fitowa a kofar gidana kawai sai naga daurin shara a cikin ledoji ruwa ya jawo su daga wani waje ya ajiye su a kofar gidan wanda irin wannan

sabon babin kiran sallah kuma lokaci ya ci mana kuma ga bashin wancan hadisin da muka yi ta kai kawo a kansa na addu'ar da Allah yake amsawa ga wanda yayi alwala kafin ya kwanta amma yana tashi sai yayi wasu zikirai ko wanda malam bai kawo ba amma na ambata mana waye rike zikira waye rike zikira wanda idan mutun yayi wa malam yace subhanallah alhamdulillah Allah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sannan yace Allah rabbi gifirli iya wannan kadai muka kawo satin da ya wuce ba iya wannan kadai bane yawa lalle dakta kana shirin kasuwanci watakila ya gwada ni dai na gwada kun bukata ta tabiya yau sati guda kenan na gwada ba gwada ne ba kawai nayi bukata ta tabiya wani muhimmin abu a gaba na mai nauyin gaske nayi a ranar Lahadi kuma wallahi kafin rana ita yau tabiya hadda wasu ma hadda wasu hadda kari to kai ma tabiya yawa to wanda yayi shi ma bai ga abin da yake ba ba to shi ma ba tabiya shine abin da zamu yi yanzu ko shine abin da zamu yi mu ciki a kansa dan haka koda baka ga abin da ka roka ba to tabiya matakar akwai wasu sharuda da zamu karanta a cikin wato addu'ar da ake son bawa yayi irin ta tare da kula da wadannan sharuda to fa Allah ya amsa maka ko bukata ka za ta biya ta ma biya kuma duk option din da Allah ya baka to na option din shi ya fa alkhairi mun gane ko hadisi ne ingantacce daga annabi alaihi salatu wasallam gashi nan hadisin Abu Sa'id hadisin Abu Sa'id shin tambayar da malam yayi mana a wancan satin nace mana bashi nace a tuna amma ba a tuna ba an manta wa ma an sanihu illa shaytan shaytan ya mantar ba a tuna ba amma Allah ya sa ni ban manta ba hadisi ne ingantacce hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya dade shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yace ma min muslimin yad'u bi da'watin kun ga addu'a kenan addu'a kenan ko ba wani musulmi da zai yi addu'a ko wace irin addu'a ce matakar addu'ar ba ta fita daga da'irar wato shari'a ba domin akwai addu'a da ta fita daga da'irar shari'a ko kamar misali ka zo ka yi addu'a cewa Allah ya raba tsakanin mata da miji ai addu'a ce ko ba a yi ne ai ana yi akwai addu'ar da ake yi kuma da sunan addu'a hatta wannan ayar falfarika ce